0: Kendi gitani kinga mvaibo ngodi dzai chintabu e chintabu ni chomu zeke kuti wamkaga kumacha sau 12 na chitundo paka sawa saka satweza kumacha wana ku radio budu radio yomtu
1: wa 98.8 FM radio budu.

0: Kale chicho lifatuwela bide miaka bili mwetano eja radio budu. Eyo mtu wabuli jengo ganze vana enze shino sisobole vya dala nwe mba mfantia. So wala kuchera bida eranga. Aba nabali mutimu seru kera bobo waka wababa abutadeyo da. Sengo David kuchumula kedi za chendi fasera bide yo presenter gubai tanga Michael Chisenyi.
1: So
0: wala kumwela bida. Nijia Pafra Banks na ganze chendi fasera bide gwe mnundi ogwaso kukugenda kom studio za radio budu. Ubiri kumina mnana narine DJ Daniel Shiro mbudu kilabu mixi. Na ya olimbie. Bili kumi na munana naliwa munanta megwa danye ya lita na ja.
1: O baba. Ezo kata kutuseko.
0: Bili kumi na munana. Hey, Daniel alita na ja. Ya ja bili nga kumi na munana.
2: Hamuaga dena kamara.
0: Alimba.
1: Nege ya kwa gana.
0: Bili kumi na munana naliwa sewa munanta.
1: Wali wazalibwa.
0: Nempangule mtu wale jange kumi.
1: Budu.
3: Danu kwanu.
1: Esebu. Kale bozo batuli liza sewa mnongo
3: mnongo kata chito sa mazina mwurusani vijava banda nge chende fasa ira vipi mbiru kumina mwenda na sirwa senga wange nende geza wa radio hudu nchi senga wanga afuda wala wa radio hudu wewe wale nyu wanga tale virango nyu liru awa uliza wa radio hudu huna
1: baba
3: kata chende fasa ira vipi wala timu seru kera mkuba
0: Alimba.
1: Omwana yugede chikambo banage.
0: Alimba, alimba.
2: Nolwe cheche siga.
4: Amaulige mufunza. Ganuki maundi demu ufunze wanu ku radio budu ngaga kutusibu wako Airtel Money kati okusasula emisolo gya URA kugonze dua uyagala kusasula emisolo gya URA Airtel Money chifude changu sasula emisolo jo license za business faini ezikubidwa polisi usasulira biwandiko byo gamba ngebyapa passport driving permit okolene bila lantoko ngokozesa my Airtel app ubanyiga star emumunana tano stanya stamusanfu hashi
5: Omusumba wa sazali ya kereze ya katoliki eliye Masaka awanje gida abavubuka okwenyigira mu byobulimi basobola okwegobako obwavu. Ate baba kyala abantu wa maka gaba babwe ne basula wa maka ate ne bakomawo okugama n'ebintu nga abami bafudde nabo basabiddwa okwekomako. So nga ne nga nelimu ku makubo ag'okutereeza empeereza eri bannalwengo naddala mu byobulamu. Abatwala ebyobulamu mu disitulikiti eyo batandise okula okubangula abasawo ku mitendera egy'enjawulo. Amawulire gabadde mu bumpi mpi agasenga kawo genda gafuna nga buli dakiika 15 okuwera saawa 3.
4: Amawulire mu bufunze. Agoge gabadde mauli ya mbufunze nga gabadde gakutusibwako Airtel Money. Kagubere musolo kyo gwa URA gweweta go kusasula. Tekikweta gisa kweko yango ogenda kusimba line anti osobola kusasula mbagirawo ngosinzirawo nawo oli. Kozesa my Airtel app obanyiga star M85 sitanya sitamusanvu hashi okusasula emisolo license za business fines kubidwa polisi osasulia ebiwandiko byonga passport ebyapa driving permit okulina ebirala bingi mbagirawo. Mchibuga Masaka. Mwetusenzira.
0: Olo nechukutuka kwayo na joli.
6: Radio Butu.
4: Katindoza otege the radio chijo uliriza.
0: Radio yo mtu wabu.
7: Super BJ Uganda.
8: The dance floor is now open.

0: Ezo okwenyigira mu byobulimi okusobola okwongera ku byenfuna byabwe era abo abatalina we balimira abawadde amagezi ag'okweyazika kw'abo abalina basobole okulima. Omusumba okwogera bino abadde aggulawo ekyuma ky'emmwanyi eky'abalimi abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Kitanda Tukole Farmers Cooperative Society Limited kisangibwa ku kyalo Kayanja mu ggombolola y'Ekitanda District y'e Bukomansimbi. Omusumba wano w'asinzidde n'ategeeza nti abavubuka kikulu nnyo okwenyigira mu by'obulimi okusobola okwebeezaawo. Era sabye amaka okulima ebirime ebibala amangu omuli kasooli, ebijanjaalo n'ebirala.
1: Bw'oba toyina w'olima weefuule mupakasi ku nnimiro y'omuntu. Nze nakibala bw'okola mu nnimiro y'omuntu oyinza okugifunamu amangu n'omusinga. Mukiraba abavubuka ate mumuyina amaanyi. Bw'oba tonnafuna ttaka liri okubeera omupa weefuule omupakasi era ojja kufuna ssente ate ogule n'ewuwo. Ate n'obukugu obufunira wa munno w'onaalimira ekikyo ng'ensobi ze yayitamu ggwe omanye okuzivuunuka. Awo nno nkubiriza abavubuka mukole abazadde tuweerere abaana nga tusimbye mu bigere bya kibiso kukiwanuka.
0: Era omusumba akubiriza abazadde okulima emmere emala basobole okufunira abaana baabwe ekyokulya awamu n'ebisale by'essomero.
1: Bwe mufuna ssente muweerere abaana. Njagala okubeebaza buli we mbadde nvuga muno luli nayise eri mu kataaba kati nfulumidde eno. Abantu mugenda muyonja obuyumba bwaffe kirungi nnyo kubanga omuntu bw'osula obulungi n'obulamu bubeera bweyongeddeko. Omuntu omulamu y'asobola okulima emmwanyi atasula mpewo naye nakiri tukijjako liiso. Abaana tubatwale masomero ate basome nga basoma ng'otaddeyo ekitabo, otaddeyo emmere. Gavumenti etusasulirako ku batikya abamu naye waliwo ne batikya betwetaaga okwongerako. Omuzadde bwemusalawo mu lukiiko lw'abazadde tisente ako tukawe buli omu atoleku z'atunze mu mmwanyi, z'otunze mu ttooke, z'otunze mu kasooli. Abavubuka njagala nnyo mulime ebyo ebyamangu.
2: Yes, omwami alina omugabo mu mmali ya mukyala.
0: Ekyuma kino kiweereddwayo ekitongole ky'essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka ekira Fubana ku nkulaakulana ekya Caritas Mado era nga kuno bagasseeko n'obukadde 14 bubayambeko mu bwegasi bwabwe nga kw'otadde ne pikipiki ekika kya Boxer ebayambako okutambuza ebyamaguzi byabwe. Abakyala abaana ba mu maka ga babbaabwe ate ne bakomawo okugabana ebintu ng'abaami bafudde basabiddwa okukikomya kubanga kino kye bakola kimenya mateeka. Okulabula kuno kukoleddwa akulira woofiisi ye Ministry ya Ssemateeka n'Essigeddamu z'e Masaka na Kibuule Madina era nga woofiisi eno y'evunaanyizibwa ne kukulungamya ebyobusika n'engabanayo ebintu by'abagenzi. Omukyala ono ategeezezza nti bakirabye nnyo ng'abakyala bakomawo mu nnyimbe nga baagala okugabana ku bintu naye singa asuula w'amaka ate abatakyagabana okuggyako nga kkooti eriko bye yeetegereza.
2: Omuntu yenna nga babadde mufumbo n'ayawukana ne bbaawe tayina mugabo mu bintu bya mugenzi. Okuggyako singa okwa omuntu w'afiiridde abadde yaakawukana emyezi nga mukaaga. Mu myezi mukaaga egyo egisooka kkirizibwa bw'aba ayina ensonga eyavaako okwawukana nga yeekakasa nti eyafa ye yagireeta agenda mu kkooti era nakyo tekimuwa butereevu kufuna mugabo wabula kimuwa olukusa okugenda mu kkooti n'annyonnyola omulamuzi nti wadde nali nagenda omwami yeyanzirukako nze ndi na mumakaage. Omulamuzi asobola okukkiriza oyo omukyala n'agabana ku bintu ebyo.
0: Nashibuli ajjukizza abakyala nti nga bwe bagabana ku by'obugagga by'abaami baabwe nga Mukama Katonda abajja mu bulamu bw'ensi eno nabo bwe bafa abaami baabwe basobola okugabana kye kimu ku by'obugagga by'abakyala baabwe. Wabula ategeezezza nti bakizudde nti entalo nnyingi eziva ku by'obusika naddala mu bendobendo lino era bali mu nteekateeka ezisaba bakama baabwe ensimbi ezinaabasobozesa okukkira ddala wansi mu byalo basomesa abantu.
2: Yes, omwami alina omugabo mu mmali ya mukyala we. Kambabulira eno ekirala kye mutamanyi. Etteeka ligamba nti omukyala n'omwami baba badde babeera wamu nga bafumbo. Omuntu abadde abeera mu maka ago nga spouse akkirizibwa okusigalawo, takkirizibwa kugobawo ate era tewagabwa ng'akyaliwo. Kubanga abantu balina ebizibu bya njawulo n'ebizibu by'amateeka ebirala. Kubanga Ministry of Justice tekola ku byabusika byokka naye ekola ne ku nsonga endala ez'amateeka. Ky'ovulanga n'ababuuzi ebibuuzo bedda babuuza eby'enjawulo. So tugenda kutuula ne bakama baffe kubanga enteekateeka ng'eno ebeera mu funding etaga okubeera mu budget. Tugenda kubawandiikira tubanyonnyole leero kye tulabye tubasabe emisomo gino gyeyongere.
0: Era wana wasenzi dena damu okulambi kengabana bweteke duo kubasi inga sama kabavu demu blambu enseno okusenzi la kuteka area sembayo
2: na ye akali meini singo mtu wafa nga yaina omchala nga yaina nabana nga yaina nabantu bala bidida betu itaba dependent relatives eteka ligaba emalie nga omchala limu wabidi omusika limu wemu percent oba mwana we oba si mwana we kitegeza tiye mu kitike ngo musika ina 1% bwaba mwana adamu nafuna omugabo ngo mwana naye ngo musika ina 1% then abana bonna beyazala muntu mbwe zinabo be adopting legally umateka afuna 75% sambu mbitano kubuli chikumi then balibe tuise ba dependent relative ngo kubibera wo kwabwe kuyimiride kuye baina yo 4%
0: Ocha uliriza maulie mluganda kwa radio budu radio yo mtu wa ulijo wetubatu yonge deyo olunako uluwalero mkanyomiro kafaka tochi tukubie tochi mkulonda kwa basente bebe bialo kwa kagwa era sonko Jude kalo tuvire kuntono
3: ena kuzo mwezi makumi ya bili munano mwezo guo musanvu mwaka bili ya bili mukaga teguli era biba mubiafa yubye guanga Uganda anti banna Uganda lweba chile migongo balonde basente bebe bababe bialo okuva ku byalo mitwalo musanvu mulukumi mubibili mukumi na bina okweto olole guanga olunaku luno lwali lwa kuumula ekyavira ko banna Uganda bonna okubanga balina akadde akamala okwetegereza n'okwekkaanya enteekateeka zonna okulonda nga bwe zaali zitambula mu kusooka ng'ennaku z'omwezi makumi abiri mu ssatu omwezi ogwo musanvu okulonda kwa obuchiko bw'abakyalo obw'ebyalo we kwakolebwa abakyala bangi bali bamaze okwemulugunya nti abawangudde ate si be baalangiriddwa kino nno kyali kimaze okwoleka ebyali bigenda okubeera mu kaluluko gwa ssentebe bw'ebyalo okwaliwo ennaku ttaano zokka okuva ku kulonda okw'obukiiko bw'ebyalo obw'abakyala okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda ebyalo ebiwerera ddala emitwalo musanvu mu nsanvu mu musanvu byasobola okulonda obulungi okwetooloola eggwanga nga kino kitegeeza nti ebyalo ebitundu kyenda munaana n'obutuntundu buna ku buli kikumi byalonda wabulera okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda ebyalo ebiwerera ddala 135 byote byasobolera ddala kulonda olw'enguumi ensambaggere n'embuukuuli ezavaayo olwo bo ne balagirwa balonde nga 3 n'ennaku z'omwezi rumu ogw'omunaana bannayuganda okwetooloola eggwanga yadde ng'abamu baali bajaganya okulonda n'okuwangula waliwo abeemulugunya ku nsonga ez'enjawulo omuli okubba obululu yadde nga kaali ka ku mugongo effujjo eryakolebwa abeesimbyewo ssaako n'abantu abamu okuggibwa ku byalo ebirala basobole okubanga balonda ku byalo ebirala era okusinziira kakiiko k'ebyokulonda waliwo okwemulugunya okwawaabwayo okuva ku byalo 1135 nga ku byalo bino abaawangulwa tebakkiriza nti baawangulwa era nga n'ensonga zaabwe eziwera baaziwa ezimu ku nsonga ezaaweebwa bagamba nti ekyamazima okulonda ku byalo 1135 tebyaliwo olw'okuba ligesita y'ekyalo eyali eyina okugobererwa yali ekwatiddwamu so nga n'abalondesa abamu bajja bayina oludda nga n'abamu balinga abaali ku lufungo nga baabalagidde eddaani ayina okuwangula alipoota ya poliisi eraga waliwo emisango egyaggulwawo 69 okwetooloola eggwanga nga givudde mu kulonda kuno era abantu 349 baakwatibwa okusinziira ku kwemulugunya okwatwalibwayo abantu emisango 8 gyali gya kutulugunya era waliwo okulwana okwokosa omubiri nga wane ng'umi enkonde n'ensambaggere byanyooka emisango 36 gyalimu okwonoona ebintu n'okusingira ddala ebyo ebikozesebwa mu kulonda ng'abaawangulwa beesuulamu akambayaaya n'ejjulume ne babyonoona emisango 26 gyali gya kukuma mu bantu omuliro era nga kino kyava ku bumulumulu obwaliwo mu kulonda abamu ne basalawo okunga abawagizi baabwe lukoye emisango 22 gyeyoleka lwatu nti ebintu ebyakozesebwa mu kulondesa gamba ng'obukongo obwaweebwa abantu ne regista zaali zimaze okuyingizibwamu abantu abo abaali batalina kulonda ekimenya amateeka wakyaliwo abeemulugunya na kaakano nti ebyalo byabwe tebyalonderako ddala era nga ne bassentebe be bayina babeepaatiiseeko bwepaatiisi nga ne sitampu gye bayina b'ekyalo tebagikkiririzaamu waliwo n'ebyalo ebimu ebigamba nti yadde ng'embeera eno eri bw'eti bo bagenda kusalawo babeere ne bassentebe babiri nga bayina bo gwe baalonda n'eyalondebwa obulondebwa abataategeerekeka Omulamuzi Simon Byabakama olunaku olwajjo ng'alambika ku kulonda kw'obukiiko bw'abakyalo obw'emiruka obugenda okubeerawo olunaku olwaleero n'okulonda obukiiko bw'emiruka obugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 yategeezezza nti waliwo okulookooma n'okwemulugunya okukyali mu kakiiko era nga batandise dda okukuwulira basalewo ekyenkomeredde ebbugumo endooliito emiroboli ebyeyolekera mu kulonda kw'obukiiko bw'ebyalo bwaleetera bannayuganda bangi ne bannansi ebibuuzo nga beebuuza nti bwebanga embuukuli yavaayo mu kulonda obukiiko bw'ebyalo olwate singa tunaaba tulonda obukiiko obulala binaaba bitya wano nno we tusinzidde mu kanyomero kaffe aka tooki okufuna endowooza zammwe ku ebyo ebyali mu kulonda kw'obukiiko bw'ebyalo
4: Dickson Mugwanya sinzira wano mu Nyenzi South twalize wamu akakiiko k'ebyokulonda tekalondodde bulungi mulimu gwako olw'ensonga basumye abantu abali ku kyalo mu register naye oluvannyuma baadde balonzemu ate nabali batasumye abataliimu ebeegattamu mu kulonda awo nzinenda banga akakiiko k'okulonda tekataddeyo mutima gulondola mulimo gwako ekyo kubiri n'abantu abalala okubanga basula ku kyalo kirala ati ne bavaawo ne besimbira ku kyalo ekirala twalize wamu nenda banga okulonda kwagenze bulungi
5: ze Sentongo Hakim ndi mutuuze kugayaza bi omuluka gwa Kasali Town Council era gombola Kasali Town Council ze okulonda okwange okwagayaza bi kwantawanyiza nnyo era titwanyumiddwa kulonda kwaffe kubanga batubye abalina okubabika ndetu waffe w'enaalemu Owenalemu ya Dekasita Giresemu nga wanupu ye Makumbi Richard. Makumbi Richard ya genze na kulagana na kulilea kachikuke vyo kulonda kaka sari. Na mubira obutabo wa register ni babu chusa amanya. Na agena kuchale chitulilanyo cha gayaza e na wandika yaba fubuka na abu ungida mnijesta na abu na avalija na avalita balondire mgayaza b. So kandijetu wangi ni ye mulugu nya ne tusala u tuve mkaluru.
6: Mwebesa amoso kufa eruenta lesi tuwade mkaluru kava che ya mani na yeti kata mbudebulunji kubanga watu subiza tuwaba abasirikali babite tuwaba labye akalulukaba demu ngumi nukuluwana era tuwa yukubye ensonge yu akalulutekata mbude mazimana wenka nyaka uwache ya mani alisabi ya kachiku kevyo kulonda okutuwa nga security nga tugenda mkalulu
7: kabirigo Abdul Majidu mva kucharulu entari e kukalula kaba deo akairo si wano kata mbude bulunji kaba demu vyo jiri yao ejamanyi ne evyo kweri nda tuwatu wa debya kweri nda bimala echirala akachiku kevyo kulonda kachuse Olwenso nganti empala na kubyalo zasigadde mpitirivu osanga omuntu tabuza munero akalulu
8: Semali de Glasas lewse alongo talenosi mpozi oksizira obulube bwatambudde it is very amazing surprising and scandalous it quite queer cheunyi serachitisa government ene mazemi aka makumi ana ngechategeka akalulu akechikanga kino abantu sawa ya lero bali kubitanda bali kubisago bali kumigo lwakubira anti government ya feno sente bye ku byezi koze sabi tusobira abantu ne bachawagana ne banabwe olokubira nga bategeka akalulu akachita mulujja ne bagenda okumaliriza nga balangiride n'abatawadde bakulangirwa
3: endowooza yo kya bugagga kyo oli waddembo okulowooza nga bw'olowooza Sonko Jude muzukulu wa Kisolo Musotoch ku lw'ekitongole ky'amawulire
0: Nange wano sigenda kusukawo tova ku radio bodu radio y'omuntu wa bulijjo amawulire amalala gagenda kujja ku saawa nya 5:00 n'essaawa eziddako Enze Prosi Kabanda na Nyanzi akome
9: Gigabada maulide, wanukuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiobdfm.com, radio yomu tuwa ulijo. Esawa, wanukuradio budu. Esawa, zili satu ezo kumacha, budi wa mindi embedebedie, webali kuuliriza radio budu. Ongelo kukuma ula mubuanga bulunji, ngoma nyengeli joinzo bukumamu. Eno ye Health Tip, wanuku Radio Buddu.
10: Okwe yoteza, chabula munyo elio mubiri guo kubanga chinochia mbo kufurumia kuundwa dezimu zoboli na mumubiri kale we yoteze ngako. Luobo sobode chino chidia kuyambo kusiga zomubiri omulamu obulungi. Kwa gali zomulamu obulungi bulikade.
9: Eyu yebade Health Tip wanuku Radio Buddu.
0: Kudachike mwe ya kaita kwa saa wesa tu kankutoseke bilange bienje ulo oliku Radio Buddu, radio yomu ntu wabulijo. Omusumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika ly'e Masaka, Bishop Sylvanus Ssejjumba, awamu n'olukiiko lw'abepiskoopi b'Ekereziya mu Uganda, bakwawodde abasaseredoti, bannaddiini, abakristu, abakulu b'amasomero n'amalwaliro ag'Ekereziya n'abantu mwenna ab'omwoyo omulungi mu Masaka Dayosisi okudduukirira bannaffe ab'ekkaramoja abali mu njala empitirivu mu kiseera kino. Obuyambi obujja okwanguwa okutuusibwa ekkaramoja wa nsimbi enkalu, awo nno twekuŋŋaanyeemu ensimbi enkalu zokka. Kaweefube ono wambagirawo ate entikko ya wonna yanga 15 ogw'omunaana 2026. Obuvunaanyizibwa buno bwakwasiddwa ekitongole kya Caritas Mado awamu ne woofiisi ya Pastoral Coordinator Badinizi ne baabwana mukulu, ekitongole ky'ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu ssaza, Ssaabakristu w'essaza ate n'obukulembeze bwa Leiti mu ssaza. Musitukiremu muyambe okutuusa obutume obw'obusaasizi buno. Ssaabasumba asabye okusitukiramu mu mutima ogw'awamu olw'okwagala Katonda ne bannaffe era abeebalizaawo. Birangiddwa Bishop Sylvanus Ssejjumba, omusumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka. Kakoma Secondary School e Rakai bategese ekijjulo ekyokuweza emyaka 6 nga basomesa abaana b'eggwanga kati abafuuse ensonga mu nsi yonna. Fundraising dinner eno yakubeerawo ku lw'omukaaga nga 15 ogw'omunaana 2026 ku Royal Suites e Bugoloobi. Batandika ku ssaawa 9 ez'akawungeezi nga bayita buli eyasomerako e Kakoma ate nammwe mwenna abaagaliza essomero lino ebirungi. Buli aneetabamu ennamba ey'okusonderako ssente nooti 783 nsanvu mwenye nkaga mu musanvu atano mukaga. Ennamba ey'okusonderako ensimbi eri nooti 783 nsanvu mwenye nkaga mu musanvu atano mukaga eri mu mannya ga Priscilla. Bali buli omu wakuwayo emitwalo 20, buli agenda okwetabamu wakuwayo emitwalo 20 nga kwe kuli okulya n'okunywa. Wabuli abuli anajja asabiddwa okutambulamu n'akasente ak'okugula ebintu ku olwo. Fundraising dinner eno era yakubeera e Masaka n'ekyotera mu budde obunaabategeezebwa. Wabula toteekeddwa kwerabira nti ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omunaana 2026 tuli ku Royal Suites e Bugoloobi wali mu Kampala. Tova ku lidi obuddu kye ebibadde ebirango eby'obudde buno.

0: sounds zona ziliwamo
1: tano bomwena usawe mudebea
2: biwagidwa nyumani zaba kukorela obumpwati mpwati
0: Aquarius Body Cream, Rich Auto Parts, Mogo Uganda, Honda, GTM Computers, Sobeya Mouthwash, Chat Promotions and Marketing Agency, Radio Budu, Nepsi,
3: Pepsi, Thirsty for More.
4: Wakati mu mutima gwe kibuga Masaka
5: kibuga Masaka ku Budu Plaza
4: wakati wetu sinzira olone tukutuka kwa yona joli eno ya Radio Budu radio yo muntu wa bulijjo
6: tukwaniriza mu Juma special wanu Radio Budu.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tukwaniriza mu nteka tekeno ya Juma special naddala olunaku olwaleero era nga tugenda kuba tutambula paka wali ku ssaawa zigenda kuba damukaaga ezettuntu eri olunaku olwaleero. Sheikh yamaze dda okubeera ng'ate atula mu studios kakula musekoko ate tutandikira awo n'okwejjukanya n'okwebulirira okw'olunaku olwaleero nga bwe kugenda okubeera ng'ate kutambulira ddala obulungi ennyo. Sheikh assalamu alaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi بركات. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. توبة زوجتي بو الله أجاتو ودو بو وانغازي ناتو لكا كونسيي كبانغا انسيي نوبو وانغازي بو كتالي نوبو صبوزي كبي ومبينغا بو أبايا قد الله وكمانيا يا صبا إروا أباكو ودي چنجرا چنيني ملايكا إنوني ميويو يي era nayo yagira giranti nona guno era yo malaika ye kakasake kigambo kimunti te kola mens gwe bagitumye gwe twala kati akadde ko muntu bwe katuka nebwe kiba kiki nebwe kiba kiki teri yo magezi gayenza kusalibwa malala naye Allah subhanahu wa ta'ala babacha tulese ku dunia ye kungeri jeto tambulirako nebikolo byetukolerako nebigambo byetuogererako ebisanide nebitasanide banaye katonda abantu agadde mbakubiriza mwenna abatuuliriza ko Radio Budu mbasabe ekigambo kimu tugezeeko okwetereza mu dunia ya Allah mwituli kubange banga ligenda kuba tono nga mu dunia muno situkyalimu naye kana akadde akatono nga Allah kyatuwadde omukisa wetuli mbasaba buli omwalwane yetereze anzikiriza haji omaronso kenjogere bigambo bino bisatu omumanya mbi yayogera yagamba nti yewu nyo omuntu okuwa ngala kunsi yaganti arrajulu yajiri wara almali walmal tarikuhu yagandi yewu nyo omusajja oba omuntu okuwangala kunsi nga obwongo bwe bwonna buli ku kigambo kufuna sente oba kichoba zifunye mungeri choba asani oba yononye kitafayo naye kufuna sente naga nenge chewunyisa walmalu tariku atezo sente zirwana kumulekawo gobwo ogifuna ogiteke mu nsawo yote kiriza kutula ye rwana kuvamu egende aganti omuntu omumanyo yaganti neunya nyo omuntu alwana akunganye naye atenga chakunganya nacho kirwana kuduka nagambe chokubiri yaganti arrajul yakhafu ala riziki wallahu raziquhu aganti ne unya nyo omuntu atya nyo nyo nyo kwecho kyamaze okufuna kasito okwata akamotoka n'okagula bw'ogula ekibanja bw'owasa omukyala omuntu alwana nnyo ekintu era waliwo formula eyabagagga egamba nti okukola sente kyangu naye okuzikuuma era bagandi fena tulibagaga fena twali tufenye ku sente naye olwokuba amakubo agakuuma tugamanyi oba situgalina feze tufuna ziyita mbuki buyisi naye onaga nti yeewuunya nnyo omuntu atya nnyo nnyo nnyo atiriira sente gyafunye yeeraliikya naga nti wallahu raziku neyeerabira nti ataazigaba ye Allah kubanga obudde bwe butuuka ng'ayagala zigende tewali kiddako n'amaliriza n'ekigambo kino kyendetedde mu bigambo bino yaga nti rajulu yabuni lkusura atya nnyo omusajja bw'azimba amayumba agakalina amagumu ag'ebbeeyi n'atereeza waka nga bw'owulira ki naga nti walkaburu masqanahu naye ate nga kye yalisinza okuzimba yalibadde kabuli kubanga wanagenda kumalawo emyaka nkaaga wali ajja kumalawo emyaka kakaaga
9: oba million yoba mitwale meka katoloko wali we wali bange dene we wali badozi mbe wali zimbye nga wagumu we wali tadde kitanda kitagwamu we wali badote kabuli kimu neche wonyesa ngo muntu alwanira ogenda wali ogulo ekitanda wali omufaliso guli kubukadde bubiri omufaliso muntu wagenda okusola ekitanda obukadde butano tolaba nokumanya enyumba oli jasulamu yabo ya mitwalo na ye kitanda kyosula ko omufaliso ne kitanga tonata yako blanket na ki obukadde musamu yakati no yo muntu wabigula
10: nabiteka munyu
9: nabiteka munju obulinga buli kubikadde 10 na yatenga na nyini go tabusula ka bera Dubai abera ludda wa bera ludda watafuna budde muwi mu mwezi nga sura ke na kubiri kayato waluwo budde bagenda okweba ke wantu nga tavwao 24 hours kakati awo omuntu yali badde wazimba obulungi na yesebo ntandise ngamba nti twebaza nyo Allah achatu wadde obulamu saba Allah obulamu bwafa batufuulire bwa mukisa era nensaba abantu fenna twegendereza obulamu buno bwe tulimu tuwekuume tukume ebigambo byaffe tukume ensaza ffe sebo kusomero waliyo wange wenkulembera mu kimanya nakuzino waliwo ebigambo bingi era ng'ebigambo bibeera mu nsi niwalulichiko lwatu dawo jo musoweto kuchitebe chikulu echo busalamu supreme council nga mulimu nomu nabakulu regional assistant mufuti nabalala musalamu yayimiride mulichiko naga masheka Omar Seru Njoji yatunde somero lyo mukimanya nazimbe somero lye nese yasoso chogira nalinchi ulideko walu somero lya muganda nga muita Omar Mudhafaru bali bagandiri yange olokwa kulikeri nya Omar ate bagenda okulaba nga sirirye kati kalubu bwe yenzalibwa abantu zimbire somero lya secondary government yatubadde seed secondary school naye nzendi limu nze mukuru nze chairman wa board kati ndo za bafula banga tuligulawo bichi bichi ni baga hawa musajja yazimbye somero kati nnonya abantu bogere ebigambo ne basiga bannabwe enziru waliwo yagamba Sheikh Omar yatunza mabati gonna kusumiru. Sumiru yu nadi alirito nyari ya guwao ne tulizimba ne unku watagana nebito ngelevi yabo warabu ne tulizimba. Lito ni maganda liri nganga chivuli muntu waliye gomba. Karate nze ya zimba ate nze nziba. Kati abantu bali nobu zivu. Mubigambo byebo ogera. Atenga tugenda baba nja kuya umulqiyame bigambo ebyo. Kati ntandise ntegeza abantu ntiba nange tubelebe gende rivu mbigambo. Jitu ogera. Ebigambo bikosa nyo abantu. Zawalu ya imi ila mulumbe na anjo gira kebi gambo ngabi. Nene nyatenga muntu wange wa Uganda. Nazala wange yali wali mulumbe na ayagalo kufira wu. Pressure ne mkuba. Diyayo gira vyo nabi cham. Abi ya kukasu ukirira. Omukade na uri danga afa. Yakati wa muntu wabu na ayo pima. Onyezo kulete chizivunga tomanyi. Muntu wakutu kira wu na afa.
10: Mubu wangu.
9: Luwabi gambo. Era Allah subhanahu wa ta'ala musati luhujurati. Aya ya mukaga ya gamanti ya ayyuhalladhina amanu idha injaakum fasiqu binaba'in fatabayyanu an tusibu qawma bijahala fatusibuhu ala ma faaltum nadimin ama ya ganti ya bangi mwabakiriza begaba nga gaba jidama ulide nga gaga tambula munsama yitidivu na kuzino tuwela kutikitoko no ulirevi gambo.
10: Nga binji.
9: Bitrivu. Bitrivu. Na hebo mfuna ama ule topampa kakugenda ngu yogera. Fatabayanu usoko malo kuwete gereza. Echituche ngendo kugatichireto mutawana monsi. Allah ya gama antumwezo ugena antusiba. Nechireto obuzibu ngabu. Nene. Ne muta andika kwene nya na ingo kwene nya te kuchagasa. Kale mbigambe yobye ntandisa nabyo sebo Sheikh Umar.

0: gendereze obuwangazi bwe tulimu sibwaffe situmanyira gye tugenda kubukomya enkya tugenda kufa kuvaawo naye bannange twegendereze kubanga ebigambo bye twogera biyinza tuleetera obuzibu lunaku lumu hadithi eva ku Ibn Abbas radiyallahu anhu agamba marra nabiyu sallallahu alayhi wa sallama bihait min hitani almadina au makka fasami aswautu insanain nabi yali atambula ngali ku njego yegoge ze kibuga makko be kibuga madina ali wamu ne basahaba nawulira amalobozi agobulumi nga ga abantu babiri yu'adhibani abantu abo nga bali mukutulugunyizibwa bali kubibonerezo wafiku borehima naye bagenda okwekanya nga abantu ababonerezibwa bali muzikabuli nabi awulira amalobozi gali wansi mukabuli being nti yali prophet wa Allah obwo busoboza abulina wama yu'adhibani fi kabir nenga abantu ababonya abonyezebwa tebalina musango munene gubali bazza wano ku nsinga bakyali balamu nabi yagamba nti omukubo kana ahaduhuma la yastatir min albawl au min bawlihi omukubo bwe yakojobanga boyagena ngokumala ekyetaago kino ekitona kya short call ekyomusulo yali teyeekuuma musulo ngaafuyisa omusulo negukomawo negumugwako negumalako wuzu negumalamu ngoye wuzu kati omanye buli ttonde ly'omusulo bwerigwa ku mubiri bajja kwokyawo na luwagi nga boteeka oluwagi muliro ne bwokyawo eri kyekimu ku bibonerezo by'omusulo ogwo kati ndoza mukabure yonoso mukama waffe yalimu yali ku kibonerezo ekifaanako bwekyo naga nti ato wokubiri wakana la akharu yamshi binamima ato mulala yatambuzanga lugambo wano kunzi nga yoluwulira ebigambo abijje n'abizeeri kati ekyaddirira kwe kusanga ebibonerezo ebyo ebyomutawana gwennappi okubanga ali ku duniya atambula n'awulira emirango egiri wansi ate nga kwolwo yali ayitabo kati emirala gy'ataaliwo gyali gitya era kye yava agamba nabi Muhammad sallam yagenda n'amenya ekikoola kyentende n'akiyuzaamu emirundi ebiri n'asimba kaburi eno n'asimba neeko kaburi endala naga nti oba oli awo ebbanga lyebinaamala ebikoola bino nga tebinnakala Allah ayinza okubakakkanyiza ku bibonerezo bino naye ensi gyalimu ey'ebuwarabu omusana oguliyo n'ekikoola ebbanga lyekimala okkala nga tekiri ku muti biyinza okumanyisa obuzi bw'abantu abo bwe baalimu n'akaseera akatono ke baawummulamu kati ntegeeza baganda baffe bonna abatuwuliriza mu bimu ku bye tusaanye okukola ku nsi kuno kwe kwekeka n'okwekuuma ennimi zaffe nga situnnaba kwogera ensi eno yonna egudde mu buzibu umma yaffe ey'obusiraamu egudde mu buzibu lwa bigambo bino bituyita kkamwa muntu ng'ayogera tafuddeeyo omuntu n'ageya muntu n'alimba muntu n'akasuukira waliwo hadithi ya Abi Huraira atunyumiza yagamba Muhammadun saa sallam ataduruna mal ghaiba yaganti abange mumanyi kye bayita kugeya qalu wallahu wa rasuluhu alam ni bamugamba abasahaba nti aa Allah naawe mmwe mumanyi kyava baganti dhikruka akhaaka bima yakrahu kye bayita kugeya kwe kwogera ku muganda w'ekigambo nga kimukosa nomwogera k'ekigambo nga si kirungi kila ne bamugamba abaaliwo basahaba ridwanillahi alaihim afara'aita in kana fi akhi ma aqul nabbi okiraba otya singa kyemwogerako abanga ddala akiri netugamba nti musajja oyo muyaaye nga kitufu muyaaye yatunda essomero lyaffe nga kitufu yalitunda nabbi nabagamba nti in kana fihi ma takulu faqad igitabtahu bwe muba kyemumwogerako ddala ng'akiri muba mumugeyeza nga kyemumwogerako ddala kyali olwo muba mumugeyeza naga nti wa in lam yakun fihi faqad bahatahu ate bwe muba kyemumwogeddeko nga takiri ate muba mumukasuukiridde nga mumukoze ekibi kinene nnyo mumwonoonye mu nsi yonna kati kitegeeza nti omuntu ne bw'aba ali ensonga togenda ng'ogimwogerako nga taliyo olw'ensonga nti oba omugeyeza naye ate bwe kituuka nga kyomwogerako ate takiri ate kisukka obunene
1: kiba
0: kinene nabwe kityo tukubiriza abantu bwe tuba twagala okuwangaalira ku nsi obulungi tuku

0: tatulu guma tatulu guma tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulicho ebisa sate vigwa yo
1: waha koteka mbote
2: ayi gwae
1: ayi
0: karevu ono ye karevu wano ku radio budu
1: Yeba leko sebo.
3: Kale baba. Naba mjeba leko.
1: Nonze ngatu zino ni huwa zaani. Badde nzija. Nsale subiri ente yange. Nenzironda.
4: Musonso.
1: Ngoli ya zisonse sebo hati mguonde mosubi.
4: Za polisi.
1: Haa si za polisi. Chijango. Chiri yao nzinezaba vubuka. Ngabuola babuola.
5: Kubisanzi.
1: Hau. Ngakuliko ni mitu wale ena. Oboli ya badde.
5: Ngaku polisi.
1: Hati zine ngatu nzirete degwenze ena kangitwa.
5: Osiguli ya vila anga. Luo mshirika lugubata. Mundu yo jitabye
1: hale kanva ko kalivu to malaga sagira mu bintu
5: mundu yo jitabye
1: mundu bagisagira
5: ko chambalo
1: echachi ze kugabe noize ngatone metwale na
5: ju tukira kuya bako polisi banonyereze
1: katika nkuweka ibiri
5: tu tomba sente
1: katuzisule
5: mu katite osi
1: acho kulika kalivu
5: na polisi
0: toyenza kudira nayo kumpa abira uyu ye kalivu wana ku radio budu owaye kine kibuzo changu wasemba dio kukola ekintu cho uliranga dala kitufu ngato chikoze wa TikTok oba WhatsApp iranga to chikolede muntu mulala yenna Katiecho, gemanyi, akwa fina gakuwa. Mazi mayonjo, gasenge jedwa bulunji. Uruwa bantuwa mamanyi chebetaga, necho chebali. Kale, sigala ngoli mulambulu kufujoli. Ngunyo akwa fina, okuva mu kampuni ekole la Pepsi. Funa akwa fina, okuva mu duka likuli okumpi.
6: Abantu ba Masaka n'ebitundu ebiranye wo. Katonda zizo obujja kitundu chaffe okusinga abakyali kibaddewo. Omusajja wa Katonda w'amaanyi omutume Grace Lwega owa Faneo Ministries International ngali wamu n'amakanisa g'omu kibuga kye Masaka n'ebitundu ebiranyewo atuleetedde olukungana lw'enjiri olw'amaanyi mu kibuga Masaka okuva nga 21 okutuusa nga 23 ogw'omunaana 2026 okutandika ssaawa 8 ez'emisana ku kisaawe kya Ebation Square e Masaka Amuleta abalema, abalwadde, bakasiru, bakigala, bamuzibe, na byonna byonna ebyali byalema abaana b'abantu, Katonda ajja kubawonya.
0: Okuvira ddala ku lumu Yesu kajyozimba, paka ku lunaku abaana bo, bwe bakulira wansi wa kasoli ako, wetagamba bati gw'olina okwesiga. Kati eyo y'ensonga, lwaki 10 na 10 bana Uganda, bakyagenda mu maaso n'okulonda Dumuzazi, okuva mu Uganda Bat Limited. Akasolya, kasuka kukubeera amabati. Kakuma famire yo, ebyobugagga byo, wamune ebirooto byo. Kale, bw'okyalira hardware yonna ekuli okumpira ero, tewera birerinnya, Dumuzazi. Gano nga ge mabati agabadde amesigwa, eri emirembe egy'enjawulo egya bannayuganda. Amabati ga Dumuzazi, gasange mu hardware zonna okwetooloola eggwanga.

0: kumuzazo kwa banafei aba Uganda bati genda kuadwe yekulio kumbi wabagambi bakuwe ebati la dumuzazi walai ndajira ligera kubanga liwa angala obulambobo nabona ngatithichu useko nga lisigade nga welili ebati la dumuzazi nanya kumu gara wange atrezo nga zimanga zitambla marida disana genda kuadwe yekulio kumbi wabagambi mumpe ebati la dumuzazi okuvamba nafe aba Uganda bati atrezo nga zimanga zitambla marida disana tukena mklambi yao nesilia Sabrina walizi kena bela samu samu kumye wawo nechafe choku bine cha program da mix.
1: It's time to get program the mix. The mix. What we gaza? Wana ku radio buto. Nge kutusi wako. Uganda Battery Limited. Abakolere battery ya dumuzazi. Eriba deri esigwa. Eriya mirembe jenja urejaba na Uganda. Kale, bochali ya kadwe ya yone kulio kumpide ilo. Towe la bide dinya dumuzazi. Ama batiga dumuzazi. Gasanga muhadwe ya zono kweto lole guanga. Tutu ina ina. Tiliya tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na mungalo tano. Katina uulidi za Radio Budu nguwaita kumikutu ya FM.
2: Ku Facebook.
1: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
1: Radio Budu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At Radio Budu 98.
2: Ku website.
1: www.radiobudufm.com.
2: Ku Instagram.
1: Radio Budu 98_8 FM and 95_5 FM.
2: Oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo.
1: Na ubiro mukwabo. Aba tambula na bakulembe de.
2: Radio Budu. Radio Budu wabulijo.
1: Umanyebi ya fobia klabu yo, umanyebi jikuwa tako. Katitula kadida, katibi kule tida kadida kano, tibi kulambu uri obitabu ere. Klabu yo, one program the mix. Wamune Star Times, enjoy digital.

Sanja nawa kazi nga basa le jengo Bino vye bimuku wikunjiko vya matiki na kasaba sanja Tukela kuno nyabilabo Hebu njanko bish Tosume nungu naba yimbi Yonaku mtuwalo gumugwe muda Onyumiru amato haba yimbi Nendongo

0: abasajja bawulideyo bulungi nnyo batubaddiremu abasajja kati wano mwina kuwuliriza nga mwegendereza abasajja wano mwina kuwuliriza nga mwegendereza katuulira kademu
1: abasajja bannange
0: wewe enganda

0: Yomuntu abulijjo kuli radio boddo mwebali nyo mwebali ridala mwebali kwiranga ate mujje kuumiddeko mwebali kwiranga ate muuliriza tuguse nente kateka ya tula tukenke sports special pia mizanyo kuva budde buno paka wali kusawa zigenda kubeli ya damu kaga eze chilo hecholu na kuruwaliro binji tugenda kubiranga ate tubio gira kebita ambude mubie mizanyo na butia mwibigendo kubiranga ate bita ambula muweekend muweekend nyago kutegeza kukonti ya mipira jama saza gabu ganda jigenda kudamu kubiranga ate jita ambula na da kubisawe ebyenja uro iranga butugendo kubiranga ate tulaba muma asau then mpaka eza sekafa Kagame Cup nazo zizanyidwa mpola mpola ogenda kupiranga ate obitege ya dala bulungi ate transfers kusana ma clubs ga mwagenja ulo mu weekend obo olya ogana emipire genja ulo ejino kupiranga ate ajisambibwa so binji byogenda kupiranga ato ofuna gwechi chimchoka cha kupiranga ate utude okalire ensonga zonna ogenda kupiranga zifinya adaptive ngabwe zigenda kupanga ate zitambula njago kutegeza koko anti esa weno esoka ekutuswa koba nafe ababi Winbet Uganda abagama ntituwe yunge ko ngoita kwa website ya fe ya www.bwinbetug.com teka mbu test www.bwinbetug.com insonga zona ojia kuweranga ate ozitambuliza dala bulungi mukasera kano agowe na umununja uliza iyo muntu wabulijo ready vodo tugama ntituwa kulete de paper slot machines wali kuchiyuma cha fecho mnyendo wezi ili osobola kubiranga toze funa obuterevu atengera bunotu chaliye ku website ya fe ojja kubiranga tofu na bichimcho singo kubanga te wetaga agama nga vieta agama ngo blogo igama ngo bubwa byono ojja kubiranga te obifunya dala bulungi agowe na omulonja uliza iyo muntu wabulijo radio boddo so bibana fabo ababi Winbet UG abakutusa ko esawe ne soka ngabwe gena masno kubiranga te etambula yenze tamkede umal nkwagaliza okulizo okulonji
1: nange zeroni so bingi byogendo kuhuliriza mtikatika ya feno era kumukage ze chilo tunakusibulira tukusubiza nti ogenda kubera uulide binji nyo nyo ngaje tukomeza so tukusaba chimu karimiko butakesa kupera ngo kakuatako kujie kumira kwa radio wudu tutambule fena mtikatika ya fe yoluna kuuluwa alero kakati kutandikira ko mpakeza sekafa zo zimazo kupera ngazi kubwa olukumutwe lunako olwalero tubadde okone games zibadde bbiri ezanyidwa era nga games ezo zonna zibadde zini ekigendererwa ekinene ngekigendererwa ekyo kya kutegeera ni yagenda okuyingiriza ku dola esinga kuzaamu nne akubanga tubadde twagala ko timu ssatu ezigenda okwefunira omusimbi omusito kamala sompira gwasoso gwabadde gwakulwanira H4 H3 era nga gwabadde wakati wa club ya Youngs ne club ya Al Hilal Omdurmani Youngs ni club ya Al Hilal Omdurmani sonjagala bategeza konti mpira guno club ya Youngs baba ko mugwange lya South Sudan then club ya Al Hilal Omdurmani baba ko mugwange lya Sudan so laba nti eberanga kaberanga kadabe ya katototo so neero mpira ogo kirabu ya Al Hilal Omdurmani era senti uli Sudan omukulu era sigala wa manyi babangu do mpira guno goals bade bire ko m chono chibade chitegeza utere vunyonchi babu donga ba namba 3 mumpakeze omulundi guno era omutwalo gwabwe ogwa dola njagala kupera nga mategeza konti ogo go baso do kupera nga babu dona go bubere okadenga 3 musanvu ensimbi za feze gwangira Uganda solaira dalanchi kabadde sika sente katini kebasodo kupera nga babudde wonako akubanga awotegera butegeze nti babira bayina bingi basolo kwasaganya ako kutambuza club kubanga awono gamba gula koko ku musambi mbabiri basatu nacho kisobokera dala ni kwa kupadde club ya Yamus yimukoze team with as big spenders musakafa region chivula bantu abazanyi banji obaddo balabanga bagenda yo nenga atabe mukwa bagenda yo tebawangala nayo abere yako bakalinye baka webachi ato gendo kulaba nga bakomiyeo like mugwanga ya feria Uganda kubanga ekyo tukirabiyeko twakiraba ne ku musambi Judy Semugabi so zo sente bazirina neti basimatuse olunako olwaliro baba kupe goal sibadde abiri aku m mpira guno Al Hilal Omdurmani bakulembede mu kompira guno goal sibire ku werere nga bayita musambi Samula mudachike ya 15 mu enya no musambi Omel mudachike badyankaga mukaga then musambi Mashaka na atebira James Goli okenywe de mudachika ebadde ya chenda mubiri nenga mpira kugumu musambi Ramazan ya misinze muko penalty akukira boye ya Jamus asompiro go alirali omuduramani neba kupa goli zibadde bire ku M sekifecho kusatu neba wukawo na cho then game was sembye yo yebadde final wakati wa kilabu ya Rayon Sport yegwangiri ya Rwanda ebadde binkana ne kilabu ya Gomahia okubako mugwangiri ya Kenya so mpira guno gubadde muziwu nnyo era bakoza maliri gabadde gagole mukwe mu dakikeze salira kakati njagala kupera nga mategeza konchi Rayon Sport gole abo yogwanguzeza mu extra time kubanga ichenda gwedde mwem era gole ni badi ya Musambi Daniel Muhoza mu extra time atado mpira kwa makatimba bwetegereza timu ya soso kubera ngeteba yabadde yes yabadde babadde banafe abagomahia so wadon zo kuloza konti game in fact yabadde Rayon Sport ngabaita Musambi kubaita Kameni Hamani Kameni mudachike badde makumi ya 3 kakati Musambi Sharif Musa nakupa gole echenkanyi ku kilabu ya Gomahia mudachike badde makumi ya 5 munya ne gubera gole mukwe nga chebaino kubera nga bakola kugenda mu extra time era mu extra time eyo kilabu ya Rayon Sport yogwangulide egwangi lya Rwanda ne likwato omuliro akubanga abantu babadde banji nyo ekisawo kibadde kikubye ko obugule engeri gye kiri nti Rayon Sport yabadde waka okubeere waka nga balina okubaako n'obwagizi obusukkiridde obwagizi obwo obungi ennyo era nga bwe kibadde mbeera nga bwegezesako okubeera ng'etambula yoga abwagizi baabwe era essanyu lye babadde bazze okukima bavuddewo nalyo engeri gye kiri nti omupiira guno bamaliriza be bawanguzi mu mbeera emuba endala olunaku olwaliro ekyo nno kibadde kitegeeza nti kilabu yokwangula goals azibadde bire ku M emitwalo esatu eja dola jimaze okubeera nga kigenda mu kikapu kyabwe saka kasente nako kabira kanji then emitwalo ebiri jiba jigaze buterevu nnyo ku bannaffe aba Gomahia ate omutwalo gumu ne gwenda ku kilabu ya Al Hilal Omdurman Vipers timu jitwali tusubidde okola obulungi Vipers zeno okola obulungi okupako mu ggwanga lya Uganda njagala kupera nga bategeeza konti ebintu byatabuka era bo tebagezeza kuwadde tebagereza kodala wadde kumanga ne mu kibinja tebakivaamu ekirabu ya Vipers edho esubi lyali deni nga tusubira nti bagenda kupera nga bakangazza naye tewali wadde kyebageza nako mpakeza omulundi guno nga bwezi tambudde obo oliawo ye club eyo njagala kupera nga bategeza konti Rayon Sport mu kuwangula mpaka zino kitegeza nti jewe nyota ya miaka 28 timu ni bade mazemi miaka 28 ngo kuwangula empake za sekafa za Ghana akubanga bade basa mukupena nga basitukira mpaka zino mu 98 bali bafuna obwanguzi bali bafuna obwanguzi mu mpake zo mulundi ogo sura bila dalanchi ebanga libadde ligeza ko kupera nga litambulirira chokola bantu okusagambiza kubadde kunji kibadde bayinza okubeera nga tebasuubira kira bisoro nako olwaleero mu 98 bakubati mujja bayita Mulandenge bakwali mu Zanzibar baji bagolo zali biri ku M era Rayon Sport ebadde wangule chikopo chayo ekyo kubiri so mu byapo yo byabwe babadde bayina chikopo chimu kakati baga seke chikopo ekirala mu gwanga lya ya Rwanda timu jo tumanya singo kwegirisa mu kwangula ebikopo ebya sekafe ebingi eyo sindala ye kirabu ya APR timu yobo erinya lyayo mu bufunze timu eringanga ya maje bagiita Ame Patriotic Rwandaise ye APR yingiri jeba jifunza nenga timu ye wangu de chikopo chine mfunda satu atinga ne minuti jakuda ku finals na jo minji kubanga bakakuwa ku finals minuti mukaga kitegeza nti babira bazanya finals mwenda na mbirira ye kirabu ya APR so yo ebadde ya manyi nyo mu kwangula chikopo chino dona oba ine nyota kubanga basemba chiwangula 210 ati lwe babadde basambye okusembula ko yali biri abirimu ena bagenda paka mu final ekikopo ekyo ne kibaita myaganya jengalo mu mbeere oba endala kakati eggwanga lya Rwanda bawezeze ekikopo mukaaga ebya sekafa okufanaganira ddala eggwanga lya Uganda naffe tubadde tuli bawanguzi nnyo ba sekafa wa clubs uwe gwanga yetu angula na yewa kilabu zituli uwe nyonyonyonyo so Uganda na yewa gwanga ili alo andatusibaganda kubikopo mukaga mukaga so uwe sanganga Kenya buba akawangule wikopo kumina mukaga ilali gwanga ili mchipechi soka mkuleta kilabu zezu wangu de wikopo yu minundi ya minji de gwanga ili Kenya then gwanga ili Tanzania bale se wikopo kumina bina 14 trophies aligwangiria Tanzania kakati Rwanda mukaga Uganda mukaga Sudan yusatu then gwangira Burundi baina ichikopo chimu kakati ya mawanga amalala chekuli ko wadde wadde alese kuchikopo chonna chonna echa seka fecha clubs okuli Zimbabwe okuli Somalia ne Malawi ya, Malawi ya ruba yoko rule chigere na ete byamutambulira Burundi kubango nutu bade tukosa abagenyo baba tubade tufuna ba abagenya abitaba mpaka zino nga tebava mu Sekafa region nenga bajjani ba participating nga muntie katike nga we bitambula gumshwa buli jo radio bodo so zempakeso eza Sekafa olugendo lwazo lubadde luwanvu paka wetuli wa wetuli wano nenga president yogwangi lya Rwanda Paul Kagame atira mudalo musimbira buli mwaka chibola bantu mpaka zino zibeerawo actually kizibu nyo kusanga mpake za Sekafa za club zinga zimisi nze nenga techa nyo kusanga Sekafa wa mawanga nga ya misi nze ono wa club zie uli mwaka abao ni wa mwangu nungu gendo kulaba nga alazi zamu na ula yu mwaka so, na ye Sekafa wa club yapa ya nteka teke ni sigala veda yu mbeda nga wegeza kwa kubeda ngetambula uboli yao so tuza yu za bandafa baba Rhino Sport biba champion abimpake za Sekafa ezabiri abirimu mukaga
0: kale mbira bwetu bitambula radio budukuli radio eyo muntu wabulijjo mwebali nyumwe walile dala ambadde nina ka video anokenda ba club ya KCCA ya timuge Uganda wadagi aha kale katumule muko then bituva mukumula muko tujja kujja tweyongereyo anenda chekezi dako tovao
2: Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo.
3: Munange Richard wewale ka lunch kano. Chibade chiyitirivu. Mbade ludo kulia chapate zuo mabwezi ti. Mampeyo chapate ndala ntwalideko na avika.
4: Munange nga zuwede wo. Bali muntu ansubede aride chapati na akawunga byoka.
3: Banange ate na akawunga kawo mye. Kano wakaguze wanawe.
4: Guto naulila kukawunga ate ngane mpya eti wa spring flour. Spring flour ajira mungano mwunga muyonjo atenga ma tali na buzibu kubulamu. Spring flour alimwe chiliso cha vitamin mwenda ne minerals kajja mangu ate ngano okoze sabuto mutoma nyo olu naokola chapati njiko mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Spring flour akuliba Mandela Millers ebusega era nga tabiri ya Mandela Group.
2: Muna Masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD, ngeno baku wira kwa litas bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomugazi, kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila servisi, wa milundi ya satu kuwerele. Katateku ya gara pichipichi ya amanyi, gula bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD, ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga baku wira ni service wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 125 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dalabulunji okukwalira ku ngundo za feza Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala okujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mkisa gunonga gucha aliwo kubanga gwa banga gede mu Masaka. Tuchali ya kole loku tabi ya feria Masaka, elia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukuli ya nane mapalifu hotelo, mchibuga Masaka. Nga tucha talaga mitundu ya kwa ngevye nja ulo mkuja kusemia kabimu ya tane ja radio budu.
5: Kubundu kwetu vera.
2: Kakano tuole kete chansiga. Nga abiri musatu mwezi ogwomunana omwaka guno tewakyali byakusuubiza kati ffe tujja Radio Budwa 25 nga abiri musatu mwezi ogwomunana olunaku lwonna tugenda kulumala kyensiga okuva ku makya paka kawungeezi nga tunyumya emboozi ekwata ku myaka 25 egya Radio Budwa omuli byojjukira byomanyi ebyakunyumiranga n'ebirala ntoko butereevu ku mboozi ya Radio Budwa okuwangula ebirabo eby'enjawulo omuli ssettenkalu t-shirts reflector jackets n'ebirabo ebirala tomooni olwate kawungeezi twolekere mu kisaawe mu ndiba nga bapulizenta ba Radio Budwa nga batuuka n'abawuliriza baabwe ab'ekyensiga
5: Radio Budwa yagwina DJ Daniel nagwa DJ Melopro Melopro asibye abuza DJ Daniel omupiira guddawa
6: Daniel shauma shihata kuzanya tuza side cheese
5: kyensiga omupiira gubye Obama Junior kyensiga agwade kaiwa Cosma Cosma nagwereza Jacent Jose Kalingoma agwereza Msawa Alex Chitunga ona atagala Sonko Junior gumubyeka akubye mulungi nyo negusanga muzaika madi muzaika madi muzaika madi gwa
2: Kali na bantu wechesiga Majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga buli logeaze mkana la lwe mode Karingo machato kolo kiseleketi devi tunde bila nyewo Fena kusande ngabimu satu kwa muna ana Tusareke chesiga mtauni Hanti Radio Budwa esazeko Radio Budwa 25 Kinda muna ana katunyeze muna ana Radio Budwa 25 Radio yo mtu wabuli joo Tuche yongira yo Oli dizebi ya mizanyo Wanumpugwa mtuwa tuke nkuke sports special Echitunwe chisoka Wanaku Radio Budwa Nga chikutusi wako Biwini bet Uganda Uliche wetaka kwa msipi waka papula Biwini bet Uganda ye chidina Omuli odzen sava na mbuba gata banga wo Wewandisa katuku www.biwinibetyugi.com Otanikira ukusipa kumipira juna Winibet Uganda Edunga mziwa National Lotteries And Gaming Regulatory Board Okubetinga tekukiri ziwe liavu Abata naweza miaka vidi mwe tano

0: Hello. Owange. Tewali budde ogenda kwogera nkya muganda wange. Obudde tewali. Susula tewali budde. Hello. Owange.
1: Yo.
0: Ai, baza.
1: Ejo.
0: Wanji. No, do say.
1: Yes, there was a little bit of a
0: Neno obukanzu tebu wenjuka.
1: Mani?
0: Eh.
1: Mwako bukola utia.
0: Why? Tumanya na mwubu nizo kupa bukola. Simani siwe tigeza anga mwunji.
1: Oli ocha.
0: Njikili ogamo cha musawu.
1: Kwa batido mbuzi oku mato na usi gara kumuhuyo.
0: Ouli deli nyariye mkwisari ya musawu.
1: Mwani na angu oso vende.
0: Andi wali wali kuita wano. Mani. Nyabo. Ningo gambo jalero. Nekanawi.
1: Yagala kuziba ko chikati.
0: Simaina kumanyizi. Sibitufu.
1: Naeze na ndi mukazi munda ku sina chenya. Eta kuziba ko
0: chikati. Simaina kumanyao. Ngugambi. Wanji.
1: Ndio kwendi ntumbuzi.
0: Mazima dala.
1: Ndio wale watu ndio stream live avenue. Sasa zidene ntumbula radio hudu.
0: Mazima dala.
1: 95.5.
0: Awo.
1: Atitegede.
0: Oma nyinga nakuzoma zitano gwo mwenda tugena mu ndege ya wano.
1: Nakuzoma zitano gwo mwenda.
0: Eh.
1: Tugenda mu ndege ya.
0: Mu binyanya festival.
1: Mwana festival.
0: Awo, we siva.
1: Ate radio hudu eriemu kuba sponsor betu watangu dena avu.
0: Omutu wa mkuru.
1: Radio hudu at 25.
0: Awo.
1: Ate ugenda kuhulida.
0: Ugenda kuhulida babe mbaga.
1: Tugenda kuchumi kendu.
0: Tola manti, luli watu wa isi za konga tuli echengera.
1: Mbuchi.
0: Neli na tugede mundegea uja tulia. Tuja kuwela mundegea wansi. Uji.
1: Kugamba kigambo chentero kugamba baba basi.
0: Baba basi ndina vuga.
1: Ya kugamba kigambo chentero kugamba baba basi.
0: Baba basi ndina mugamba chi.
1: Yasi mani.
0: Nenda chibuza iye.
1: Nenda chibuza. Obo no, nenda chibuza na mu inimbo. Kwa kina koko.
0: Wanji
1: aliache dani wangi
0: dani mwali mulwadde ali awaliko kanula bajija kuno bamutade ne kanula kuguru oba yalwadde bichi
1: naye yawonye
0: achali na kanula kuguru
1: kati awompozi bayagala kusoka tusoloza muza butunda
0: but naye nga mubuvaamu bwo
1: naye nga kokuwona alabika yawonye
0: Wadembele agenda atirira na ye Bamutade kanula kuguru nebu za bajanja bachichecho
1: Kata ya ubaba mugemare mekudamu kutambula tambula nyemanya abadda zunga zunga nye
0: Oyo mwana bulichimwa chikoze ne nize kanula eveke chifoche agenda kwa Aya
1: Auloza kajia kuwa peka wetemu
0: Nze muli nze kande kona waliwo kanula weraga
1: Hey. Na ngambo jatuka kufanga tujira vyeo.